maute wehi. Sau mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahiki te whakaraka, ia rā mahi, te upoko o te ika.